0245-666-912. Mami, koswa ne fre. Midi di abembe bom, midi wesi. Anope ye nye nshie mu wafie nyamate ko second break. Mini sofu yo, ene baye. Ena Sandra. Ekosuya Sandra. Ena Ajua Mary. Ekuya Lizzie. Abe yifo mi ensen na mnon baye. Nyami nshira obia. Ano pe mi pacho mi yenshia, niye ngosu nyami. Ya nwoso no nya bi nguye so o nya nhyira ne bi nguye so ano pefa ho beji mpacho aya brantem men kwa ne namba bi ansa na waba brantem na yetime ye kansa ansa na yapon.